0: okuta ta ti ko sile lo wa so di pataki igun ile mo wora mi tan kini mo ni awon eyan wa talented to me lo ṣugbọn o yan mi o koju si mi so lore o wa gbe mi wa nibi Iwo mo Ibadan lasan lasan
1: ni mo le te o
0: Ni gbogbo aye ti wa n gbohun re o Bawo lo se debi